0: Olorun ma gbo won. Bibeli wi pe gbo hun mi nigba ti mo ba pe Olorun ododo me iwo lo da mi nede ni iponju se oju ere fun mi ki o si gbo adura mi eyin omo eniyan e o ti so ogo mi di itiju peto e o ti fe asan peto ti o si ma wi pe okan yin pe o wi loruko Oluwa eni ti o da aye ati orun o ma ba imo ta je lori e because ero ta ninu rin ajore ni ko jabo won ti le fe gbe omi mo wi loruko Jesu ti Nazareti gbogbo ipinu en to pere ni ota loruko Jesu ti Nazareti imo re dasan
1: amen
0: imo re dasan
1: amen Jesu
0: lori oro re imo re dasan
1: amen Jesu
0: oda imo re oni jo
1: amen Jesu
0: imo re oni jo
1: amen Jesu
0: plan kan wa ti Olorun ni fun o ipinu kan beta ni fun omo re akosile lati orun wa ipinu ayo yi loruko Jesu ko wa si imose
1: amen
0: mo wi loruko Jesu to ba fi tara sami meta ileri ayo Olorun nu aye re ileri ogo ipinu ati maje mo Olorun Olodumare ati ipinu rere ti awon eni rere ta yan fun o ti won ni lati se fun o kan won wa ti mo se
1: amen amen amen
0: in the name of Jesus Father, save your Oba.
1: Amen.
0: Jesus, Oluwa wa.
1: Amen.
0: Loruko Jesus, Omara Anuba.
1: Amen.
0: Omara Anuba.
1: Amen.
0: On the Friday, bayo. On the 22. Ojo ta wu yen dena niye. Kepa. Mokba dua loruko Jesus, ten Nazareti. Iri ati ayore, omate olowo.
1: Amen.
0: Ba wu ekbe, eki ento wale ekbe, ekbe, ekaro.
2: Ekaro.
0: Toba ajo sanle wale do yin. To ba je role eyin le ma koko te wa in te to wa lodo ina ni ke fi ki won amo ni hin o e ka ro good morning oju be lo mo gbadua e ora anu gba
1: amen
0: mo le ma ra anu gba
1: amen
0: mo le ma ra anu gba
1: amen
0: e ma ra anu gba
1: amen
0: le ko ayo re si
1: amen
0: le ko ore si
1: amen
0: le ko yanu si
1: amen
0: won mo ni ri amo
1: amen
0: Wọn ni ramọ re mu.
1: Amen.
0: Wọn ni fọmọ de ọlọ mu.
1: Amen.
0: Eh, aye o ni da olomi ayo nu.
1: Amen.
0: Wọn ni fọmọ pa ile ko.
1: Amen.
0: Idunu re ko ni dekun.
1: Amen.
0: Ayo re ko ni dekun.
1: Amen.
0: Ari dunu lomo re, won o ni fi pa ile ko.
1: Amen.
0: Ayo to re ti lo ramọ re, o ma te olowo.
1: Amen.
0: Lẹ ku owo to nkan yen o ma te olowo
1: amen
0: olorun ma sile kuna
1: amen
0: olorun ma sile kuna
1: amen
0: olorun ma sile kuna
1: amen
0: ayo re ma kun
1: amen
0: olorun du oninu
1: amen
0: ire re de
1: amen
0: olorun re de
1: amen
0: wa de se bi oba
1: amen
0: jesus oluwa wa
1: amen
0: a gbadura o adura lo ngba agbara o ngba mama kan se testimony kan nigbati mo gbo testimony yen mo ronu le lori won ni omo yen gbo bi aja gbogbo yen lo mo tumo e papa yen te ba gbon ninu te gbon ta e ti mo ti mo wi o ngbo bi aja e mo ru owo ta ti na won na lo hospital won lo do woli lo do ariran ka akirina ma na won de na ni odo onisegun awon kan mo so fun pe a ile soro adua e mo kan ah won ni fomo ja logun o ti oba ri en ti aye fomo dalamu ah anu abiya ma se ni sugbon nipa adura ti gbiyanju o pada bo o bo mo fe soro lori e ta ba ti gbo
3: oruko yin ati ijo ti e wa ati kile olorun fun baba se fun yin gan
4: o dupa lowo olorun se bi oba
2: ti o je ki so omo omo nu tori pe gba ti mo fe travel mo ra ororo mo si ra omi meji lo sodun family mi gba ti mo de be mo ri to omo kan huko ki se ko o ngbo gaga bi aja lo se ngbo mo wa mu ororo ti mo ra mo fun omo na mu mo fi ra la ama ba re wi pa won ti nawo nawo nawo mu ni to olorun se bi o ba wa fun mi o ni oja fun mi tupade mo dupa lowo olorun ki to kuro ninu ile lati jeta omo na ti wa oke
4: haleluya
2: o ti fi agbara olorun o ti wo
3: mama kini ewu te lu gan fun omo yin
2: ororo se bi oba ni mo lu ati omi se bi oba
0: ah gbogbo eyan gba wa soke papa eyan bi won abiyama e so pe oluwa o
1: oluwa
0: ah mama yen o ti soro baba yen se dake o ka mi lara ju bo se so pe oluwa
1: oluwa
0: ma je fo madamu mi
1: ma je fo madamu mi
0: eyan ma so pe oluwa
1: oluwa
0: ma je fi mi damu obi mi
1: ma je fi mi damu obi
0: gbogbo eyan o ya adua
1: o ka jesu o ka jesu
0: Oluwa sanome Ma yo mi lenu ma.
1: Ma yo mi lenu ma.
0: Mo ba wi.
1: Mo ba wi.
0: E fi mi le.
1: E fi mi le.
0: O ya adua.
1: Oruko Jesu.
0: He mi ma o.
1: Olorun se bi
0: oba. Baba re ta mo dira bata.
1: Ma yo mi lenu.
0: Opa ba ti da bara se ni ya ro bi kala hinda bato. Be ke ka ba lu ku be pura da ya.
1: Mama wi.
0: Jesu. Oluwa wa.
1: Amen.
0: Ogo oru buru ni o. Lati Tuesday mo tin tenu mo ko han ni ti mo ri bi ja ija yen lekan ko gun se wole mi po wa gba we wa gbadua ni apere gbagbo tin be le ta lo fo number 1 o mi ra pada ye wa nle ororo ta ma fun e ororo yen ni mama lo ki eyan ma gbo bi aja ko je pe ororo na lo o ye ko mo pe kankan nbe nbe agbara olorun o nbe nu ororo yen en tin bo bi aja ogun yen de se mama yen okan de bale gbogbo eyin ti won fo mo yen yo renu lati oni lo ogun yen so
1: amen
0: ogun yen se
1: amen
0: ogun yen se
1: amen
0: ogun yen se
1: amen
0: wo bi in tan pe ni ogun oru aye mo fi ndayan lamu mo pade mama kan ni so ruwa kan ta sin last month ngba ti mo ri ninu emi ki niyan to wa laye bo to ba ti sun a ma bara e ninu oku se laare awon oku se lasan ni gbogbo se ti dojuru a wa ma run bi ejo mo tutun o ti mo pe ogun kan ti wole sibe iru awon ogun bayi e ma nso yan da lai ma se ni ogun oru o ma munyan be ni pe eyan o si laye ni ogun oru buru gan a ma gbadua bo ma fe ki egbo biran yen se waye ka le mo ton sele ta le jo gbadua tori pe ogun oru gboro se o
5: e mo baba
6: calm here calm
5: awon eso re mararun da.
6: Where are your 5 children?
5: Omo na npele so.
6: Children are called.
5: Awon da.
6: Where are they?
5: Meta ni mo ri nbi.
7: Meji ma le.
5: Okay, God bless you. Now. Hallelujah somebody.
6: Hallelujah.
5: Say ta awon mo yen. No,
6: do you see these children?
5: O simple.
6: It's very simple.
5: Sherry,
6: did you see?
5: Oju orun. No one to one by.
6: They do visit to you in your sleep.
5: Seri alaba mi temo nla yen.
6: That mysterious dream that you dream.
5: Kile ro po fa alaba mi.
6: What do you think is caused that mysterious dream?
5: Kini ara aye le ba se pelu ara orun.
6: What does the ghost have to do with sleeping?
4: Emi pelu oku la ma lo mu laba jo ma soro. Ti ma ti su oku ni. Ti ma le su ba igbogbo bi pe te je ba bimo si bi kan to ya kan to ma rin lara yan bayi. Omo arun lara mi ni ri bedi. La la lele bi ti ma ti ba ju be gbogbo ara ma ro mi ni. Gbogbo oja ti mo ta gbe se ni.
5: Yeah.
6: Give me one of the water.
5: For me, can no me. Okay, Malara. Now.
6: In the name of Jesus.
0: Gbogbo abi ama egbo wa soke e pariwo e so pe Oluwa. Gbogbo ipa ti agbara ogun oru.
1: Gbogbo ipa ti agbara ogun oru.
0: Ta fi yo mi lena. Oluwa dana son. Oya oya oya oya dua.
1: Oka Jesu. Oka Jesu. Oka Jesu.
0: Ma za ga zonda ba habara. Mi ora ben sene ya rombe kambara ka sanda ya. Oluwa. Oluwa. Oluwa. Oluwa. Oluwa. Oluwa. Oluwa. Yes. Oluwa wa. E so pe ago awon agba.
7: Ago awon agba.
0: Ta gbe wo mi.
1: Ta gbe wo mi.
0: To pa mi larada.
1: To pa mi larada.
0: To lore ori mi mo.
1: To lore ori mi mo.
0: Ina bojona.
1: Ina bojona.
0: Oya dua.
1: Oko Jesu. Oko Jesu. Oko Jesu.
0: Yes, Oluwa wa. So pe awu aye. Ti mo pa kadarada. Fire ma mi le.
1: Fire
0: mi le. Oya dua.
1: Oko Jesu. Oko Jesu. Oko Jesu.
0: Madam Sendara ba.
1: Oluwa aye.
0: Oluwa wa gba.
1: Fire
0: mi le.
1: Fire mi le.
0: Ayo
1: da.
0: Oluwa dana su.
1: Ayo dana su.
0: Ayo dana su.
1: Dana su.
0: Oluwa wa.
1: Amen.
0: Jawo mi mo. Gbọn ti we mo so o. David na ba soro be yen o. Ma gbọn to wi o. Mo wa ni Samuel kene. Ori kokan de logun. Ese kokan la re kini woni tan fun.
8: Saul si ran onise si ile David.
0: Yes.
8: Lati ma so. Ati lati pa ni owuro.
0: Mi gbọn kan to so.
8: Saul si ran onise si ile David.
0: E je ki awon ara ile o gbo kete kete irun te nkai. Yes.
8: Saul si ran onise si David.
0: Saul o ran onise si David. Onise to ran se mo. Onise pani pani. Beni. Onise pani pani. Ha! Loruko Jesu ti Nazareti. Onise ayo lo ma je fun o.
1: Amen.
0: Yes.
8: Lati ma so.
0: Lati ma so awon eso. Awon eso ti mo nso isise eniyan lati mu awon eso ti mo sapamo ta ma nso yan lati mu. Yes.
8: Ati lati pa ni owuro.
0: Ati lati pa ni owuro kai.
8: Mikali aya David si wi fun pe
0: Mikali omo Saul ti Saul mu fun David gaga bi aya. Mikali o si wi pe
8: bi iwa ko ba gba emi re la ni ale yi.
0: David. Davidi. Davidi, igba melo mo pe o. O ni igba meta. Igba mi ara re la o. To ba ile sunle lale.
8: Ni ala ni apa.
0: To ba gbara re la. Ko wa mi to lo sun si lale. Ko lo wa mi to ti gbadua. Chloe.
8: Ni ala ni apa.
0: E ya bi arubi kansa himma. Mo pase imo ta da san lori
1: e. Amen.
0: Igba ti Davidi gbo oro yen. Iku ke o para e mo ni o sa sala fun emi e aye mo le gan ogun oru e se tayo ogun oru oni kan re nu mo de ri daju pe oru na le eyan mo ri gbala oru ni eniyan mo ri segun
7: Peteru bo se sapo eto won tele lo se ti odo lati ale di aro ko pa jayo kan omo tan pe laye ni o lo bi se obo yawo eni kilo mu bo oni osi won tele eni lasan lo pe ni bolo re ba pe to ba de be story ma change o mo ye yan to promise tan mo se oru ni ise ogo oru ni in loluwa se pe pade lai ta jo pade ta jo badua ni camp wa oni ma ni agbara sa ati wa nbe latan ta ti da ina ina adua ah emi advise o ma so lele ni ma bo camp ka jo badua oru kan soso ni oru kan a fe fi pade a fe badua oru ira pada la pe ore mi e pada orogo e pada won kan so iran fun e pe ologo ologo ologo iwa mo ologo re re oda bi omo alaso tin wa kisa ana omo eleran tin jegun ogonada won jo lo na gba mi sa gbogbo bi o ba wa mura to ba nbo lati north lati east nbo lati ibadan lati abekuta lati sagam to ba ti de interchange na be bridge ye kan ma wa go e lati be iseju merin si marun owo to re wa ti ri billboard yen se bi oba camp ya sibe o ti de camp ni yen to ba nbo lati eko to ba ti de mowe ni mowe oko ma wa nbe to ma ma gba won mo olorun wa si camp to ba de nbo to drive won re to wa mobile to ba ti koja redeem yen ba ti de redeem ma wa go e wa drive like 4 to 5 minutes ma wa pa left here ni o dikeji lohun wa ti ri bibodu laye lo tonu sale ko ya sibe o ma ni agbara sa afi ko bo kemi na o bo ka jo rogo yi lo ipese ti wa le mantu yen wa le 100,000 mantus o ti wa le ororo 100,000 o ti wa le omi o ti wa le omi ra pada yen in to ba na o je na make sure pe wo na o get no omi yen to ba lagbara eyan ni park kan bo sayo kan bo se bo mo fe ko ti get ko make sure pe awon mo re ri nbe o me ra pada ni o ye ko ti ma je won mo ogun to boko re ja na ni jomo yen won fe o lo ni amo mo gbadua o ma bo
9: amen
7: in the name of Jesus
9: amen
7: Molo ma bo
9: amen
7: in the name of Jesus
9: amen.
7: He said apostolic chapter 16 25 and 26 ero se kilo sele
8: sugbon laarin agajo
7: yes
8: pelu sile gbadura
7: aha
8: won si kori yin si olorun
7: oh yes
8: awon atubu sin 30
7: eh la se pe awon olorin mi o morin ko awon olorin ma wa nbe jola wa nbe a jo gbadura ni bi se alawuye o wa nbe a jo kore na ni baba de bi orin mi na ba yin ko abi ata ba mo re ko asa o lawon to mo ni ko a jo o ma ni agbara sa kilo asele to n gbata yin olorun
8: lojiji isele nla sise
7: yes
8: to be ti ipile le tubu mi titi
7: aha
8: lagan
7: aha
8: gbogbo ilekun si si
7: oh yes
8: ide gbogbo won si tu sile
7: eh ide raja
9: amen
7: oganjo oru ni eyan ma nbo o ku sowo e peteru oganjo oru lombo chapter 12 ni yen wa ni si apostoli loni o ma bo
9: amen
7: so pe ma bo
9: amen
7: so pe ma bo
9: amen
7: so pe ma bo
9: amen
7: so pe mo ma bo
9: amen
7: in the name of Jesus
9: amen
7: ah iyanu gbodo sele awon eyan ni testimony beni kini mo so awon eyan ni testimony en to ni cancer bo te like obirin yen o lo hospital o lo ororo o lo si photo e o gbadua kilo sele
10: oruko mi ni wura olanowo ga omo ori ijo ori afefe ni mi mo dupe lowo olorun baba se bi oba tori pe o seun ninu aye mi mi mo bi mo se le so nitori pe kini ninu ijo iye olorun dabira ti eyan ba le gbekele olorun nibi ni last year ngba ta ngba we 50 days mo so fun olorun pe omo mi kan to wa ni ilu oyinbo ko ti ri iwe egbelu gba lojo ta pari awe yen gogogogo bayi ohun lomo yen pe mi pe ohun ri iwe yen gba eri akoko niyan eri elekeji nigba ta bere awe todun yi mo tun gbadura pe iwo olohun saanu fun mi omo mi kon okunrin ni ise to nse mo ni mi o fe ise yi ba mi paro ise sibi to je pe o ma ma gba owo to tobi olohun ise yen ninu awe yen baba nso fun wa wi pe kawon mo wa ko lo kole alarinrin ko lo ra moto gbalode mo sa n claim e pe iwo olohun nkan ti baba nso je ko se sori awon omo mi o omo mi obirin yen olohun de ti se o ko le yen o de ra moto je ko de ma fi ka de ma fi ayo ka ma fi idunu se bi esu se gbogun de niyan bi aisan yen se bere niyan kilo de kilo sele won ni cancer ni cancer ke nkan ti mo kokko so ni pe baba se bi oba nse ni mo gbe calendar won ori bed mi pelu ala johnson mo ni baba se bi oba nkan te so wi ni pe ka omo wa kon lo kole alarinrin o kon lo ra moto igbalode o e so wi pe ngba ton ba se ton se ni kon ku o mo ni tori na omo yo gbodo ku nkan ton je cancer na mi te fe gbo rara mo wa bi mo wa baba wa won ni baba o si ni pon ti lo sondo bawo mo se fe se mo wa lo sile anu mo bere si ni gbadura mo bere si gbadura ororo tara mo gbe dani ati omi mo wa gbe lo mo sa fun omo yen pe ko ma mu omi yen ko ma lo ororo yen pe lagbara olohun I ko ni ku won ni kini yan ma npa yan mo ni to ba npa yan ko ni pa omo to do omo baba se bi oba lele baba se bi oba de si na ni sunkun omo won ti na ni kan ni to ba wa ninu ijo I ko ni gboku omo sin mo sa n claim e mo nso be mo mu photo e mo sinu mantu mo fi boju calendar baba se bi oba pa omo yi re o orun yin lo wa to ra yin le so pe ko lo kole o de ti kole emi to ma fi gbe ba mi yonda fun a sa n logun a n gbadura a n se gbogbo e ki ma sa wi lo sa won ni se lo ma se surgery okay ko si wahala mo tun gbadura olohun ojo surgery o won ni to ba tete se o tun le fose bo mi won lo si bi to ma ti se won ni won da se le mo ni are ise te da le ma lo sa nbi te da si ni lagboro olohun mo sa n gbadura olohun sa se last week won se surgery yen fun o de o wa okay won si discharge o ti lo sile emi ku o ti kuro ninu aye omo mi patapata mo dupe lodo olohun tori mo ti ngba ti mo ngbadura ni lanu yen ni last month ti mo su pupe wo olohun se bi oba omo yo gbodo ku tori mi o ese so pe kon ku kon lo ma sori re ni olohun de gbadura yen fun mi ipe baba se bi oba o du idu ayo lori mi mo dupe lodo olohun
7: o ma leri ila koja re die ri ila koja re die ri ila koja re die ri in the name of Jesus eyin te wa le oba mu photo e mu fa buru e mu fa gban e ko na ma bon camp ka jo gbadua e darapo mo wa ta ba ti de ori Facebook o ma ni agbara sa bolu wa tin beti emi e wa na waju oluwa enti emi duro loruko jesu o ma ri anu gba lagbara lo lori dove ama wa live lori dove lati ago meji abo ni oru lagbara olorun dove television be rider ha mo pase aye ready de
9: amen
7: aye ready de
9: amen
7: oh my god mo aye ready de
9: amen
7: in the name of Jesus wa de se bi oba ben yori
9: amen
7: gbogbo olojo bi oni wedding anniversary mo gbadura fun yin e ora nu gba
9: amen
7: aye ma dide
9: amen
7: igbe yawo re ko ni da
9: amen
7: o ta oni mu o
9: amen
7: wa de se bi oba
9: amen
7: e lo ma po si
9: amen
7: jesus oluwa wa
9: amen
7: yan woruko awon celebrants number 1 Akeyemi Fumilayo number 2 Abioye Amenat number 3 Abosede Oman
11: Bamidele Ogundokun baba ijo church wa ni gando
7: happy birthday to you loruko jesu e ori anuba
9: amen
7: ogo ra jade
9: amen
7: ogbo eyin omo olorun ti e ma bless you say alati leyin ni yin mo ran alati le si aye re o ni daye se mo
9: amen
7: o ni daye se mo
9: amen
7: olorun ati o leyin
9: amen
7: e te wa si waju gbogbo eyin tolorun ma lo leni lati si ati leyin ise yi bo ti wo ko kere to asodi lamo olowo loruko jesu kaye re o dite wa di alabuko
9: fun
7: omo ra kole alara fun ara moto
9: fun
7: yo ran olowo
9: amen
7: yo na se onara la
9: amen
7: ben yori
9: amen
7: jesu oluwa wa
9: amen
7: bless our boy. Mo ya si mo pelu agbara je Jesu. Bo ko ya si mo. Mary e wa. Jesu Oluwa wa.
12: Amen.
7: Oju se de kan bi da loju bayi pe
12: emi koko le ri ko.
13: Beni o, ipade adura olososu to ma nwaye ni Sebi Oba International Power Line City, kilometer 54, Lagos Ibadan Expressway, Lufuwa pe bus stop Ipele Ogun, pelu ifami ruru yan tun baba Sebi Oba. O ma ni agbara sa, 24 hours marathon prayer. Etu yaya ma bo fun ti pari osu karun, Friday May 22 odun yi.

tutu pe iwo na o de ni ri bakan na mo loruko Jesu o ma ni testimony to koja be ifami ororo yan to sise ami ati se iyanu ninu aye oni pojipo ka kiri agbaye Seminary Apostle Dr. SMO Mustafa JP ati mama prophetess Eunice Mustafa baba ati mama Sebi Oba